heard the song Tunnels and Hours, and that song was brought to us by MX3 Capsule, tested and proven para iwas, iwas Suzuki. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ang ating pong oras, 8:15 na po ng umaga. Oy, mainit na dyan sa labas. Ito na naman yung panahon na mainit na naman. Nakakalokan. Ang hirap kasi gumalaw pag mainit. Kakainit rin ng... Hayaan mo na nga. Okay, hello po sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong gising? Tayo po ba ay nag-umagahan? Tayo po ba ay kumain? Bago pumasok sa trabaho? Sa lahat po ng hindi pa, kumain tayo. Kasi po ang pagkain po ang source ng energy natin. Baka nagda-diet ka ng bonggang-bongga. Hindi rin maganda ha. Baka naman masobrahan mo sa kanda-diet kay Bika. Ang ating pong text line, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. You can also message me sa aking Facebook page, DJ Berrias, and is Chero Berrias. Baka dali lang ng spelling, baka magkamali ka po. Diba? Yung berry ko po, yung berry ng strawberry. And of course, sa lahat din po nung nakikinig po sa atin simula pa kanina, patuloy lang po sa inyong pakikinig. Huwag kayong aalis. Sa inyong matapos ang aking programa. Biro lang, uy, marami pang DJ na susunod. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi. Hanggang alas 10 tayo ng gabi. Tuwing alas 4 ng umaga, open na po ang ating istasyon. Kaya kung wala kang ginagawa ng madaling araw at mag-aga kang nagigising, o kaya hindi ka pa natutulog, hindi ka makinig sa ating istasyon. Bakit gising ka pa ng alas 4? Bakit hindi ka natutulog sa gabi? Ikaw ha, sinasabi ko sa iyo, itigil mo na yan. Dahil kung hindi, nako, bahala ka. Ikaw rin. Okay, I'll be back. Yan lamang po kayo. Again, sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. Yan po ang ating text line. Ang akin pong Facebook page, kung wala kayong pang text, pero meron kayong data, DJ Berry, hanapin nyo sa inyong mga Facebook account. Okay, I'll be back. This is the song entitled Blue Jeans by Rocksteady.

0: 104.7.
1: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
6: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Nag-gislan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
7: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3.
8: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX-traordinary with MX3.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
10: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 97.7,
1: where we play your music your way all day, every day.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sadgana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
4: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Isang malusog na pakikinig na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. At live po tayo ngayon para magbibigay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, tatalakay natin ang mga dapat kainin, dapat iwasan. At lalong-lalo, mga kaibigan, itong sinabi ng ating Father of Medicine na let your food be your medicine, ay atin ding tatalakayin ang mga pagkain na nakakatulong lunasan ang mga karamdaman. Kasama pa rin po, mga kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcizar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programang Health Alert. Kailangan tayong ma-alerto, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon. Sa hirap ba naman ang buhay, tapos magkasakit pa tayo, kailangan alerto tayo sa mga karamdaman. Ito ang programa para sa ating lahat. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kapag DTX 500 na ba? Yung original at epektibo na DTX 500, kaya nararamdaman mo na ang napakagandang epekto. Sumarap na ang tulog, nag-normalize ang blood sugar, nag-normalize na ang blood pressure. Sa mga hindi pa, especially na meron ng mga maintenance. Sa mga kabayan po natin na 5 years nang may maintenance, high blood pa rin. 10 years nang nag-insulin, diabetes pa rin. Subukan ang powerful antioxidant o superior antioxidant na kailangan ng mga selula para mas mabilis mag-regenerate at mag-repair ang ating katawan at mas madaling malunasan ang mga karamdaman. Kasi nga po, mga kaibigan, nung ginawa ng Panginoon ang ating katawan, no, ito po ay mayroong sariling healing properties, no? The body can heal itself, no? All you need to do is to support, no? Kailangan mo lang suportahan ang healing process po ng ating katawan. At yan po, mga kaibigan, ang kailangan natin ay superior antioxidant na makukuha mo sa DTX 500. At bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, sa ating programa, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang live testimony sa isang kababayan na naman na merong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Diabetes, mga kaibigan, no? Ay, mga problemang na kung saan kapag meron kang diabetes, pwede kang magkakaroon ng cardiovascular problem, pwede kang magkaroon ng kidney problem or liver problem.

mo magiging healthy, bantayan mo ang blood pressure, bantayan mo ang iyong asukal, bantayan mo ang iyong timbang. Na kapag yan ay tumaas, especially ang cholesterol, nako, yan po ang nagdadala na. Kaya mga kaibigan, ingatan ang katawan. At according sa pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa nangunang dahilan ngayon ng makaramdaman ay lifestyle disease. Itong pag

0: kain ng mga pagkain na kulang sa nutrients. Kaya nga, lagi nating ina-advise, mga kaibigan, huwag nyo nang hintayin na yung doktor na ninyo ang magbabawal bago pa kayo magsunod. Diba? Huwag nyo nang hintayin na may bukol na, may sakit na, malala na, kailangan mo na ng maintenance bago ka maghinto. O kasi pwede mo namang hintuan habang hindi ka pa nagkakasakit. O may panahon pa, makaibigan, at panahon na yan, sabayan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya lang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan, pinakamataas na anti-inflammatory, anti-cancer properties na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Lalong lalo na makaibigan, kung kape naman ang iyong hinahanap, dito ka na sa DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na ng gagamot ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX 500 Health Alert.
0: Yan po, mga kaibigan, ha, available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar ang legit, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D'Alter na

puso. Uy, bakit kaya, no? Sa ito pa naman ang hilig ng mga Pinoy. Kaya nga, ang heart disease ay nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan sa Pilipinas. Kasi ang alam nila, ang pagda-diet ay ang pag-skip o ay ang di pagkain ng agahan. At minsan, sa mga kabayan natin na lagi nagmamadali, mali-late na, ay, hindi na lang kakain. Ay nako, problema yan mga kaibigan. Bakit? According sa latest na pag-aaral ng mga eksperto, especially sa Harvard School of Public Health, ay nagbibigay ito ng mataas na panganib na problema sa puso. Yan po mga kaibigan. Ha? According sa Harvard School of Public Health, ang mga taong hindi kumakain ng umaga o umagahan ay may 27% na mas mataas na panganib na atakihin sa puso. Uy, naku po. Kaysa mga taong kumakain ng agahan. Oh, kung gusto mo na hindi atakihin sa puso, ay naku, kumain ka ng agahan. Healthy na agahan. Lalo na pag may sabaw na malunggay, na may patatas, o sabaw na munggo, na may malunggay. Oh, lagi nating binabanggit yung malunggay. Kasi ang malunggay, napakaraming nutrients po yan. Kasi po mga kaibigan, bakit nasabi ito ng Harvard School of Public Health sa kanilang research? Kasi kapag hindi ka pala kumain ng agahan, mas nagugutom ka sa hapon. Ay, syempre naman. Ay, kung hindi ka nag-agahan sa tanghali, sa hapon, nagugutom ka. At lalong-lalo na sa gabi. Kaya may tendency na kumain ng mas marami na nagdudulot ng metabolic change.

0: Jess at sakit sa puso. Actually, makaibigan, marami din sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng diabetes dahil sa pag-skip ng breakfast at dahil doon na-overeat. Kaya syempre, gutom na gutom, dudublihin ngayon, mag-e-extra rice, punta ka ngayon sa kainan na extra rice ang sinaserve. At yun ang dahilan na nagkakaroon ng sugar spike. Na kapag nagkakaroon ng sugar spike, ay nako, prone sa pagkakaroon ng problema sa puso o atake sa puso. Kaya kumain po ng agahan dahil po mga kaibigan, ang breakfast ang isa sa pinaka-importanting meal of the day o sa isang araw. Kasi kapag hindi ka kumain ng breakfast, ay mas tataas ang risk factor mo sa obesity. O dahil ma-overeat, high blood pressure, high cholesterol, diabetes na mauuwi sa sakit sa puso. Yun pala mga kaibigan ha, kaya kain-kain na ng agahan dyan. Kain na tayo ng agahan para maiwasan ang mga karamdaman na ito. Lalo na, after mong kumain, 30 minutes after meal, inuman mo ng DTX 500. Oh, makaibigan, ang DTX 500, ito yung magbibigay ng superior antioxidant sa buong araw mo. Na sa buong araw na trabaho, maging energetic ka at sa buong araw, protektado ka at hindi ka magkakaroon ng pamamaga. Pada nakit, bukol makaibigan, walang nabubuo sa'yo kapag nakainom ka ng DTX 500 mga kaibigan. Yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At alam mo ba makaibigan, para hindi ka makakain ng mas marami, napakainam, inom ka muna ng DTX Coffee Mix. Pagising sa umaga makaibigan, dahil ang DTX Coffee Mix, ito yung magpapa-enhance ng inyong gastrointestinal function. Kasi itong presence pala ng heat, especially pag iinom ka ng lukewarm water sa umaga, lalo na pag binuhusan mo pa ng isang sachet ng DTX Coffee Mix, ay nako, mapifeel mo talaga yung ganda ng pakiramdam. Kasi bibigyan ka niya sa mga nutrients at pinapalakas niya ang iyong digestive system na kapag kakain ka na ng agahan, ay nako, makukuha mo lahat ang mga nutrients na nandyan sa iyong kinakain. Then after sa absorption, ipapalabas niya kaagad yung mga toxin para hindi marireabsorb. Ganyan ang DTX Coffee Mix, ang kape na merong psyllium husk at chia seeds na tumutulong ipalabas ang toxin sa katawan. At lalong-lalo na, naglilinis ng dugo dahil meron po itong desugared sugar cane. At lalong-lalo na, ang palaya. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga buti. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po mapeke, makaibigan. At original ang ating mabili na DTX 500. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil yung mga piki na yan online, hindi yan nakakapasok sa mga pharmacy. Hindi yan nakakapasok, makaibigan, kasi wala man yan mga papel. Eh, paano yan? O, kasi ang mga pharmacy, makaibigan, mahigpit po yan. Humihingi po yan ng mga certificate of product registration. Kaya safe na safe kung sa mga pharmacy kayo bibili ng ating mga epektibo na produkto. Ang produkto ng Clinica di Alternativo Medicina na namamayagpag na po yan sa buong Pilipinas dahil napakaganda ng pagkagawa at napakarami na ang natulungan.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At sa pag-aaral pa makaibigan ng ating mga eksperto, para magiging healthy, kailangan natin ng malinis na dugo. At alam mo ba na ang dugo ay may 4 component? O meron palang 4 component ang ating dugo makaibigan, na meron po silang kanya-kanyang trabaho. At ang una dito ay ang red blood cells, no? 45% ng iyong dugo ay red blood cells. At ito ang nagdadala ng oxygen sa baga. O, ang trabaho nito, mga kaibigan, ay itong tinatawag natin para makahinga ka ng maayos. Kaya nga ang mga kabayan natin na may anemia o lungs problem, hirap po silang tinatawag natin na maghinga. Kasi po, mga kaibigan, ang baga kasi yan yung nagkakarga ng oxygen sa iyong dugo. Ang problema kung hindi na siya makakarga. O, kaya wala kang oxygen, hirap kang makahinga. Yan po yan, makaibigan. At ang mga may anemia, dahil napakaputla ang dugo, makaibigan, hindi siya makapagdala ng saktong oxygen. Yun po ang trabaho, ha, ng red blood cells. Magdala ng oxygen sa baga, sa tissues, at binabalik niya ang carbon dioxide para ma-exhale sa atin pong katawan. At may lifespan lang po ang red blood cells ng 120 days. Ibig sabihin, after 20 days, 120 days, ayan, mamamatay ito. Kaya itatapon ito ng ating katawan. Ayan po, mga kaibigan, ha. At ang white blood cells naman, ang isa sa pinakakunti na component ng dugo. At ang tawag nito sa Ingles ay leukocyte. Ang pinakakunti na bahagi ng kabuoang dugo na umaabot lamang ng 1%. Sa kabuoang dugo ng katawan. Pero may malaking trabaho para protektahan ang katawan laban sa infection. At kung makaibigan ang white blood cells, according pa nga sa dagdag ng paaran, ito ay mga natural killer cells. So, may mga component ito na pumapatay ng virus, bacteria at cancer cells. At ang platelets naman, mga kaibigan, ito yung tinatawag na thrombocytes na umaabot lang din sa 1% ng kabuoang dugo sa katawan. At ang main function nito ay pahintuin ang bleeding, at ito ay may lifespan lamang ng 9 to 12 days. Kaya nga sa mga nakagat ng dengue, ang tinatarget kasi ng virus ay ang platelet. O, kaya bumababa yung platelet, mga kaibigan. Yun ang dahilan na nagbi-bleeding, no? Lalabas yung dugo sa ilong, lalabas yung dugo sa tenga kapag hindi ito agad nagagamot, makaibigan. Kasi ang trabaho nito ay ang tinatawag natin, makaibigan, ang main function nito ay pahintuin ang bleeding. At ang plasma naman, makaibigan, ay 55% ng kabuoang dugo natin sa katawan ay plasma. At ang main role nito ay ang pagkuha ng mga nutrients, hormones, proteins papunta sa parte ng katawan na nangangailangan nito. O, sa atin yan, yung mga nutrients, ito yung tagadala ng mga nutrients, hormones at saka protein papunta sa mga organs na nangangailangan sa ating katawan. At ang mga selula ay nilalagay nila ang kanilang mga waste products sa plasma. O, ito din yung taga-kolekta ng mga waste products sa mga selula, no? At ang plasma ang magpapalabas nito sa katawan sa pamamagitan po ng ating kidney. Oh, napaka-amazing, mga kaibigan, ang paggawa ng ating Panginoon sa ating katawan. Biruin mo yung cycle nila, mga kaibigan, saka different function. Napakaganda, mga kaibigan. Napaka-organized para po tayo ay maging healthy. Ang problema lang, itong kanilang trabaho at pagka-organize sa kanilang trabaho, nasisira ito kapag ang ating kinakain ay puro mga pagkain na walang antioxidant at nutrients. Kasi yung energy nila, yung lakas nila ay nawawala din. Kaya advice ng ating mga eksperto, panatiliing malinis at malakas ang atay. O bakit? O bakit na involved dito ang atay? Dahil ang atay ang kailangan para malinis ang dugo at magampanan ang kanilang trabaho at mapanatili ang healthy na pangangatawan. Para manatiling malinis ang ating dugo, ayan, kailangan nating malakas at malinis na atay. Kaya ina-advise natin na uminom araw-araw ng DTX 500 dahil ang taglay nito na superior antioxidant at bioactive compounds ay tumutulong, mga kaibigan, na linisin ang atay at dugo para magampanan niya ang kanyang trabaho, mga kaibigan, na manatili tayong healthy. DTX 500, ang kapsula na may tagline na pinakamataas na antioxidant na naglilinis ng atay at dugo para tayo ay magiging healthy. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Ang DTX COVID-19. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
5: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
1: DTX 500.
5: Maganda na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nga sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
0: Labanan ang mga nakakamatay na mga karamdaman. Mag-DTX 500 araw-araw. At lalong lang po, mga kaibigan, ha, kapag kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na all natural, ang kape na nagdi-detox sa katawan. Hanapin ang klinika DTX Coffee Mix dahil ito lang ang nag-iisang kape na may psyllium husk na nagpapalabas ng toxin naturally. Nagpapanormalize ng bowel movement para maiwasan ang hemorrhoid at lalong-lalo na ang constipation. Andyan pa ang chia seed para ma-maintain ang hubog ng katawan, maiwasan ang pagtaas ng timbang at masuplayan tayo ng saktong protein, vitamins at minerals para maiwasan ang mga karamdaman. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung vitamin C naman ang iyong hinahanap, vitamin C na alkaline kaya hindi acidic at hindi mahapdi sa tiyan. Mighty C ang alkaline vitamin C. Ang vitamin C na nagpapalakas ng immune system, nagpapatibay pa ng buto at tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Bibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang pinakamagandang kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. Wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At ugaliin po ang pagkain ng mga healthy na pagkain, pag-exercise, tulog ng maaga, at uminom ng DTX 500 araw-araw para protektado tayo sa mga karamdaman. God bless ating lahat at tawag po ang Panginoon ang magtatanggal sa marami nating iniindang mga karamdaman.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga buti.

0: 500. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon.
3: Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari.
2: Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500. Irregular na regla. O men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

Your song Faded and that song was brought to us by MX3, but MX Extraordinario with MX3. Good morning! Yes, welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin po inyong DJ, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. It's already 9:49 in the morning and today is Tuesday. It's July 14, 2026. Yes po, napakabilis po ng araw dahil bukas, quincenas na naman. Ang mga pinakahihintay ng mga kakilala ko dyan ang araw ng 15. Ay, iba nga, mas maaga pa, diba? Nadadaan lang na naman ulit ang biyaya. Biro lang, ha? There is always, always something to be thankful for. So, lagi po tayong magpasalamat even though ang isang bagay nito ay napakabilis mawala. But still, there's still something all and always, always talaga may pagpapasalamat po tayong mga kapatid. Eh, binabati ko po pala si, nga, bago buntik ko na namang makalimutan. Alam niyo naman ako, nagkakaroon na ako ng, ano ba yan? Ang bata kong nagkakaroon ng, amnesia. Amnesia agad. Kaya, bilis ko siyang nakalimutan, di ba? Magandang umaga po ng Martes, DJ Barry. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jailin Borja. Maraming salamat po mula kay Joselito Borja ng Mabinis, Santiago City. Hello kay Kuya Joselito Borja ng Mabinis, Santiago City. At muli po binabati ko siya Judy Ann Borja and Jailin Borja. Good morning po sa inyo. Mag-ingat tayo palagi. Of course, ganun na rin po sa lahat ng sinamahan po tayo sa apat na naman pong oras. Thank you so much for tuning in. Sana magarinigan po muli tayo bukas. Still sa kaparehong oras at programa. Uy, Thursday na naman bukas. Ay, Wednesday pa lang. Napaka-OA ko. Akala ko patapos na naman tong linggo na ito. Alam niyo, napakabilis ng araw, ano? Napakabilis ng oras. Lagi ko nga sinasabi, enjoy po natin ang ating everyday. Even though may mga nangyayari na hindi natin inaasahan, still enjoy natin and piliin po natin maging mabuti, maging masaya. Kahit na nakakalungkot na talaga. Kaya mo yan. Kayang-kaya mo, yung naniniwala ako sa iyong kakayahan. Okay? Thank you so much. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Barry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: 500. Kulang bangkay mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa bawat sandali ng paglaki ni baby, haplos ni nanay ang pagmamahal na tunay. Kaya napakahalaga na bigyan ng tamang atensyon ang kanyang first 1,000 days. Sa panahong ito, nagsisimulang lumago at umunlad ang kanyang utak. At dito rin na itatag ang pundasyon para sa panghabang buhay na kalusugan. Mensahe ng pag-aalaga mula sa YummyVit ES2 Oral Drops.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Magandang balita mga ka-Fico. Maaari ka nang magdeposito, magwithdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon sa FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
7: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
14: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamay dun sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
15: Wow, galing.
14: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
15: Wow.
14: Nakatulog na siya magdamag.
15: Wow.
14: Gumaling na po siya hanggang umaga.
15: Wow.
14: Hindi na po umulit.
13: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: There you have the song from Alison Krauss, the remake of The Temptation, or The Foundations, Baby, Now That I Found You. All here on the first 30 minutes of the program, The Noontime Prime. 10:31 to be exact, and that time check is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagi itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano,

kasi kailan nyo dalang opera, ha? Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang kasipu, ha? Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karangdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplemento. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. Kung saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayin ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on

0: 20 verse. Hey. Yun, so, sa mga kaubay natin na, subukan makipaugnayan siya likod Dr. Lemuel Sonia.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio hanggang sa muli.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Baby, say mama. One more time. Say mama.
7: Hindi pa man sila makapagsalita.
8: Bilang nanay, gets mo sila.
9: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
10: YummyVit ES2 Oral Drops.
11: YummyVit ES2 Oral Drops.
12: May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
13: Mahalaga paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
15: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
16: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
17: Ang DJX 500!
16: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan!
17: Ang DJX 500! Araw-araw,
16: mabibilis sa mga butik.
17: DJX 500!
18: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
17: DTX 500,
16: bilis sa mga butika.
19: Let's get back to the music.
20: Number one for today's hits and all-time favorites.
21: Sweet 97.7.

Magandang tanghali, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling ng House Prosecution Panel na gawing mas maaga sa schedule ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, hindi dapat ang isang pinuno ng ahensya ng gobyerno ang nagdidikta kung kailan siya haharap sa impeachment court. Ito ay matapos hilingin ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor sa impeachment court na payagang tumestigo si Matibag ngayong Martes. Sa isang liham ni Matibag na ipinadala sa House Prosecution Panel noong July 10, sinabi niyang dadalo siya sa isang summit tungkol sa scams at transnational organized crime sa Thailand kasama ang Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police sa July 21

a 20 second. Dahil dito hiniling niyang maisagawa ang kanyang pagtestigo sa mas maagang petsa na angkop sa House Prosecution Panel o bago sumapit ang July 20. At yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit their branches located at Barangay Rizal National Highway in front of Charinas Hotel and their main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
2: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
1: They offer frozen meat.
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at

0: 정말
1: GTX 500 GTX 500 GTX 500 ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 kang pandama. GTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vista Deco Fuel.

Miss, murum na lang ako. Pwede po ako dyan sa kaliwa, oh. Sige, mix na lang ako kayo dyan. Murum-murum lang ako tayo dyan. Oh, Supernova! Supernova!

0: ako sige ng padena, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
1: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
4: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: sa masakatawan. Dapat meron kang panglaban. Mag-DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag-DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalulat.
6: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oya Suprema!

There you have it, a song from Sia featuring David Guetta. Mostly there's a song titled Titanium. At konting chika about this particular song, alam niyo po ba na itong kantang to ay sinulat ni Sia? Tapos nag-record din siya ng kanyang demo. Oo. Kasi para dapat to kay Alicia Keys. Kaso, nung in-offer kay Alicia Keys, nag-pass siya sa... Hindi ko trip, sabi niya. Nag-Tagalog si Alicia Keys, di ba? Hindi, pero nag-pass si Alicia Keys. Na-offer din to kay Katy Perry. So, ganun din. Tapos si David Guetta kasi... Gustong-gusto niya itong version, yung mismong demo na ginawa ni Sia. Siyempre siya yung writer, siya din gumawa ng demo. Sa kanya din yung vocal. Gustong-gusto ni David Guetta. So, nirelease niya to girl. Nirelease niya na walang permiso si Sia. Tapos, nung una, na-upset si Sia kasi nga... dito. Kasi nga, ayaw niya munang mag-perform. Gusto lang niya makilala bilang writer. Bilang songwriter. Tapos, hindi pa siya ready kasi na mag-perform. So, ayun. Di ba nung unang labas niya, kung napapansin niyo po, halos covered yung mukha niya, gano'n. Now you know. Walang sustansya yung sinabi ko. Anyway, this song is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Everyone's Day. Uy, maya-maya guys, magla-live na tayo. So, samahan niyo po ako. So, bali, magla-live ako sa ating official Facebook page. Paulit-ulit ako, di ba? Yung page mo namin, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Ay, go! Kita-kita tayo maya-maya, ha? Makikita nyo na naman kung gaano kahagard si DJ Chino dahil yun nga, hindi na ako nakatulog kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero go, ilabon lang natin to, di ba? Shoutout pala sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Lalong-lalong mga listeners po natin dito sa mga El Torogi. Ay! Kumusta naman na? Oo, may mga bagong labas ba tayo dyan? Magaganda ba yung mga item nyo? Lagi namang maganda, di ba? Maganda na nga, kay mura pa. Shoutout din pala sa mga listeners din po natin dito sa may Divisoria, Santiago City. Oo, naimbag na malimkada kayo amin. Especially sa Luzanos Eatery. Inal daw na nagdingdingi kita. Uray. Urayan na nga pa namin, nagdingdingi ka namin. So, thank you so much mga sweethearts natin dyan sa may Divisoria. Oo. And of course, bati na rin po natin yung mga listeners din po natin dito sa may Unison Home Hardware. Ay, ano na, kumusta na po? Eto muna, since maya-maya, mahaba-haba naman yung ating chikahan, no? Let me give your next song, a song from Feeder Karma, a song titled Pag-ibig ay Kanibalismo. Once again, this song's brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Di ba may tumatawag pa talaga, oh?

0: as one nation, have prayed the 3 o'clock prayer. May this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Steady Dave at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa. Wow!
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka sa harap kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman, Rheumatic Doctor. Kaalaman, Pangkalusugan. Kaalaman, Pangkalusugan.
3: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayaman.

0: maraming karir yan. Pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag babayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhiminda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit po, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ay malingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Isipin niyo yung mga bayarin natin. Shout out to all of our listeners right now. I'd like to say hi to Mark Escanio. And also, hello to Joanna Gustosario Caballero, who's watching our live today. Yun nga. Medyo maraming ganap kahapon sa... Wait nga, palitan nga natin tong background music. Oh, parang hindi ako masyadong... hindi ko nakukuha yung pangbardagulan kong vibe dito ay obre. Eto na lang muna! Ingay. Yes! Sige, tuloy natin mga sweeters ko. Shout out sa nanunood sa atin ngayon. Now, once again, tayo po ay nakalive sa ating page.

0: Sweet 97.7 FM Santiago City. Shout out sa mga listeners po natin dito sa may palengke po ng Santiago. Dito sa may Gate 1, Gate 2, Gate 3, and also Gate 4 na imbag ang malim. Naimbag ng malim mo, DJ Chino, kung nanamit niya, sir. Sir Ramos Juvenal Jesus, shout out naman dyan. Sabi naman ng napaka-poging si Sir Jupiter Aguidan Jacinto. Ay! Pogi nga. And of course, shout out din po sa mga timbahay natin. Yung mga nasa bahay lang ngayon, yung naka-rest day. Oo, sulit-sulutin nyo at rest day yung mga sweethearts, ha? And konting chika, mga sweethearts, tumaas na naman. Yes! Nagmahal na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Oo, ayon sa mga nakalap kong mga chika. Mumatos ka. Nalipat ang aman. Tatay, medyo bisa mo dyan balay. Shakti tagaluto dyan, ayan me. Shakti tagabalon dyan taltalon, okay? So tawag dito. What I usually do is, yun nga, nakikinig ako sa balita habang ginagawa yun. So, sa YouTube ako. Sa YouTube ako nakikinig. Habang gumagawa ng makailan kong gawin. So, yung focus ko kasi, hati. Ba't ako nag-explain? Watching from outer space. Saan yung outer space na yan, Kuya Jupiter? Okay, meron tayong pahula pala dito, ha? No, nukit yung mga bakti 100 pesos na GCash or 100 pesos na load. Yeah, all you have to do is to guess what's inside this box. Ito. Hindi pala nakikita. Ito po. Oy! Ano na? Mag-ingay naman tayo. Mag po ba kayong gustong topic na pag-usapan dyan? Mag-suggest lang kayo, ha? Shoutout din pala sa mga nakasama namin last Friday, Saturday, and Sunday. Oh, yung may mga event kasi na naganap dun banda sa amin. Oh, so kami ay merong events place na maliit. So shout out sa mga kina Sir Raymar Baring Sanchez, nakasama ko siya. It's actually good to see you, sir. And hello din kay Kuya Jerome, a belated happy birthday sa iyong anak. Nalipat man na ganun yung ubingin, sorry. Hi, Clues, ha? Magtatanong ka nga, Kuya Jupiter. Kasla ka, barbarot to. Agdamag ka nga, man. Kunwari, damagam nga, dakil bata. Basit bata, mga ganong eksena. Oo. Sabi niya dito, sana mahulaan ko, need ko ng GCash ngayon eh. Ah! Parang hindi mo lang kailangan ng GCash, parang ikaw nga dapat yung namimigay ng GCash, Kuya, diba? Oh, sino ba yung babati? Oh, shout out sa mga listeners natin. Ang ganda ng pangalan ng photo studio natin, partner natin lagi to, no? So shout out sa mga listeners po natin sa I Am Photo Studio. Ay! Ano na, kamusta niyong mga tagay-I Am Photo Studio? Siyempre, kung may I Am Photo Studio, yung mga staff at saka mga kaibigan din natin, mga sweethearts natin dito sa may Villa Casa. Oy, naimbag na malim kada kayo. Kamusta naman po kayo? And siyempre, shout out din. Oo. Shout out, dagdag ding ding ito yung Ramon. Ito ay Ramon Sky Park. Ano na, kaway-kaway naman tayo dyan. Nagkala mo naman nakikita sa live eh, no? Tapos siyempre, ito pang malakasan ha, yung mga mahilig kumain ng mga karne ng kambing, yung mga lutong kambing, mga kaldereta, ganerns, and all. Ito, ipadasin nyo ato'y Don Pedro's. O, diba? Nag-close pa talaga yung cellphone ko. Nagpapabati yung mga taga Don Pedro's Diner. Sarap dyan, B, mga sweeters ko. Actually, hindi lang kambing, kumpleto dyan. Dito kasi sa Don Pedro's Diner, mga lutong bahay yung sineserve nila dyan. Gamit pang babae o lalaki sa... Ang tsaka ng transition natin, di ba, Kuya Jupiter? Gamit ba yan na pang babae o pang lalaki, sabi niya? Actually, pwede. Pwede siya sa parehas, Kuya, eh. Accessory ba ito? Can I say that this is an accessory? Hindi. Hindi siya accessory. Oh. Go hula lang ng hulaan. And shoutout din sa mga nakikinig na, sa atin. Sa kanilang, sa kanilang mga radio monitors. Oo, habang nagda-drive. Habang... habang nagpapatubig sa mga bukid. May maganon pa ba? Kasi ganon dati. Ganon dati sa amin. Yung stepdad ko, ganon yung ginagawa. Kapag nagpatpadanom suna, itabanda ti Rizal Santiago. Itugtugot na kami. Si kami kay digus-digus kami di padanom ganon. Tapos agdindingig kami ti radio. Kasi edi, nagsimple lang timbiag. Edi ayan. And, syempre, munti ko na nakalimutan. Shoutout din pala sa mga listeners po nating nakikinig. Dito sa may... El Torogi, oo, laging nakasil. May tag ukay-ukay ta El Torogi ta naki-aircon da guys. Sunog, kasapulan kayo iti Badbado. Lalo no, kahit iti na lang nga Badbado, hanlang nga Badbado, pati sapsapatos, pati gamgamit ti Babalay. Apakwitan, El Torogi, ito ilang sentro mall. Tapos, speaking of sentro, batin na rin natin yung mga listeners po natin dito sa may Sentro Department Store. Kanayin din agding-ding dito mga sweetars. So, agyaman kami launa yung mga sweetars namin dyan. Uy, ano to? Naka-bottle ba? Hindi po siya naka-bottle, kuya. Ay, hindi pala dapat yung sagot ko, diba? Oo, pwede. Hindi ganun lang pala. Sorry na. Kalagduduma mo lang ni DJ Chino. Ayan. Ano pa ba dito? Ano sinabi dito si Kuya Ramos Juvenal Jesus? Sabi niya dito, good afternoon DJ Chino and to all ka sweetheart viewers and listeners of Sweet 97.7 FM Santiago City. Sabay pa shoutout na din kay mang beautiful Jenny Q. Garcia ng Saudi Arabia. Thank you so much DJ Chino. You're always welcome naman. Kuya, ko ano na po bang score natin kay Ma'am Jenny? Ano po bang score mo ngayon? Inal daw mo nga kablaawan ni Ma'am Jenny. Diba? May mga ganyang eksena si Kuya Ramos Juvenal Jesus. Parang ang sweet mo naman, Kuya. Parang kang sweet 97.7 FM. Ay! May pasok lang talaga, diba? And shout out din sa mga nakasama ko last Friday, oo, dyan sa isang pinapasukan ko din, oo. Shout out kina Ate Mayet, shout out din kina Wendy, shout out kay Uncle Carding, oo, yung makasama ko yun sa trabaho, oo. Tulong-tulong kami, kaso minsan, parang nagtatago si Uncle Carding, yung caretaker namin doon. Ito, may kikwento po ako sa inyo. Yun nga yung caretaker namin doon. Pangalan niya si Uncle Cardi. Tapos, kanina, di ba na-historya kanya yung siyak namin ti Tagaluto? Siyak namin ti Tagaluto iti meriendas kada masita dya yan mi. Tapos tatay, nagluto ko ti Pangal daw. Ti Pangal daw mi dya. At dati, Inabraw nga sa luyat nga dati tarong na dam ilang iti longganisa, ano pa yung aji ginatang ko that time. Basta mga ganun yung pagkain kanina. Tapos, eto. Sabi ko, agala dati makanda, no? Kasi kung anong bet mo doon, ikaw na bala kumuha. So, ayun, napansin ko lang habang nagugas ako ng pinagkainan ko tapos mga nagamit ko doon, si Uncle Curdy, kumukuha ng ulam. Ti! Nagtira pa siya, nagtira pa yung kasama namin, nagtira siya ng tawag dito. Halos isang kutsara na lang yung laman ng kuhanan ng ulam. Nagtira pa, may isang kutsara. Hoy! Kanima ata ako na. Ipusihin mo, nagtigda ka ba iti kumati? Nagbasit lang ako at arata pariyukan ko na. Ata nga yun, kaslati dating na yan, kaslahan na kayo at agin na ako. Pero hindi siya nagwagi kasi andun ako. Shoutout sa Uncle Carding. Magbago ka na. And made of plastic ba? Hindi po kuya eh. Hindi. Ay, konti lang yung mga materials na yun ah. So, malapit-lapit ka na. Pero hindi siya gawa sa plastic kuya. Ay, sino pa ba yung nanonood dito sa isang live natin? Medyo, nakalive din kasi ako sa aking personal account guys. So, kung sino ka man nanonood dito, feel free to comment ka naman, no? Para mabati naman kita. Dagyag sa celebrate mi lang iti anaman nga okasyon, feel free to, you know, or drop your greeting sa ating comment section para mabati ko naman kayo. Shout out po sa aking nanay na nanonood sa aking live. Connie Nicolás, shout out po. And also, batiin ko na rin yung mga sweethearts din po nating nakikinig dito sa may Good San Isidro Isabela. Dagi sweethearts din po natin dito sa may Nagbukel. And yung mga kapulisan natin dito sa may PNP San Isidro. Lalong-lalo na po kay Cap Anog. Ay, kumusta na po? Nakakamiss naman po kayo. Sana ay mapadalaw naman kayo minsan sa amin pag di na kayo busy. Hoy, wala na masyado ng hula. Si Kuya Jupiter na lang. Anong nangyari? Wala kasi ako kahapon, no? Kaya siguro feeling nila wala din ako today. Ano ba naman yun? Tara, mag-ingay tayo hanggang itong live natin kasi. Isang oras lang po ito, so sulit-sulitin na po natin, ha? Shout out din pala yung mga sweeters natin, taga Aldrich Pau de Arco. Balita ko, dadalaw sila sa atin dito soon. Abangan natin, baka mamamahagi sila ng blessings. Ay! Wala na yun ang hula. Oo, ano nangyayari sa inyo? Once again, sa mga kaka-tune in lang po, we are live on our official Facebook page, Sweet 97.7 FM, Santiago City. So go, samahan nyo na po ako, ha? Pumasok po ako today. Si DJ Luna naman ang wala ngayon. Hopefully, makasama natin siya soon. Pero parang alanganin siya this week, eh. Parang marami kasi siyang eksena ngayon. Marami siyang ganap. Hi, DJ Chino. Love you, anak ko, as always. Ingat po kayo. Love you to motherhood. Matulog na po kayo dyan. Okay, eto na. Malapit na tayo mag-commercial break. Sana pagbalik natin, mas marami na kayo, ha? Alright, mga sweethearts, oras po natin. It's ready, 3:30. And this time check is brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA. I'll be back after this short commercial break.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.

0: nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family. Escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert. GTX 500.
6: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapalatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
8: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
7: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na lang na po sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
5: DTX 500!
9: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
5: DTX 500!
10: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at Metisi na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
5: DTX 500!
11: Sir Ray, mataas blood pressure ko, kolesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Tansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
5: DTX 500!
6: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, malala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas ang pangangatawan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Juana. Isa akong single parent, madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

Oh, dito ng AFAM. Oh. Alone, yes. DJ Luna is currently out right now. I think she'll be out the entire week. Hindi ko kasi sure kasi she's quite busy right now. So, hindi po si nakakaalam. Si DJ Luna po, maliban po sa pagiging DJ, ni DJ Luna, she's also an event host. Oo, event host po si DJ Luna. At maliban sa pagiging event host, siya din po ay character host. When we say character host, pwede siyang maging si Elsa. Pwede rin siyang maging si Miss Rachel. Sino pa ba yung maginagaya ni DJ Luna? Actually, marami pa, guys. Tapos, maliban pa doon, syempre, singer din siya. Maliban sa pagiging singer, may banda din sila. Maliban pa doon, oo, maliban din sa pagiging professional... Maliban sa pagiging guro ni DJ Luna, siya rin po ay naglolo. So, di ba, ang dami niyang gana. Pero pag andito siya, di ba, iniingay. Akala mo, walang kapaguran. Yung tipong hindi siya lulusot sa pader. Okay, ano, sabi dito ni Ate Mabel, 6 na kalamansi with a little warm water. Don't put sugar or honey. Ah, okay, just water. Art. Just water and... Ayun nga. Just water and warm water. Ano ba yun? Just water and kalamansi daw. Ay, thank you po. Sige, try ko po yun, ha. Maraming salamat po. At least may nagmamalasakit sa akin, Ate Mabel. Hello, DJ Chino. Magandang hapon. Yes, Mommy Pass. Late ka today. What happened? Naningil. Ay, kumusta naman po kayo dyan sa may Cavite? Nakaka-miss din. Marami akong mga kaibigan dyan sa Cavite, lalo na yung mga taga-13 dyan na mahilig mag-volleyball. Shoutout sa iyo. Volleyball sa umaga, call center sa gabi. Volleyballista sa umaga, call center agent sa gabi. Ganun pala dapat. Oh. Diba? Di mali! And... Oh, so, oh, shout out ulit. Sabi dito ni Kuya Jupiter, lumipat ka talaga dito, Kuya Jupiter, no? Wala na nang hula nung item natin. Oo. Nyari, guys, hindi nyo na kailan ng 100 pesos na GCash or 100 pesos na load. Sabi ko, masama yung pakiramdam ko, pero ang ingay ko pa rin, diba? Good lang yan, mamaya. Ubusin na natin yung energy ko, tapos mamaya medyo mag-power nap muna siguro. Kahit mga 2 minutes. Sino ba yung mga andito? Ay! My Brazilian dance craze ka na ba na music? I'll have it downloaded po. Pero let me just check. Brazilian. Parang iba yung Brazilian na alam ko, te, ha? Oh, iba yung Brazilian na alam ko at Mabel. Wala pa kami noon. Oh, I mean, hindi pa namin ipasok. Hindi pa namin na-download dito sa loob. Pero just like what I said, I'll have it downloaded for you, Ate Mabel. Sorry na. Mainit dito sa Cavite, DJ. Ito mo lang, Mami Pass. Permite pudot na. Kasing init ng ulo ng mga sweeters nating nai-stress sa trabaho. Huwag kayong ganun, nai-stress na ako. Tapos ang init-init pa ng ulo nyo, guys. At saka, laglagipin nyo ka na yun, hindi maganda yung stress sa ating katawan. Oo. At saka, nakaka-tsaka siya. Tignan nyo, yung mga kaibigan nyo, makakilala nyo yung laging stress. Yung laging kasusungit, di ba? Mukha na silang Thunderbirds. Para ang bilis nila tumanda. So kayo, huwag nyo masyadong stressin yung sarili. Ano mga problema na nga kayo, stressin nyo pa yung sarili nyo, di ba? Hawaiian dance naman, sabi dito ni Kuya Jupiter. Nakakatawa po yun. Nakakatawa ba? Nagalit si DJ Chino. May expression mo, DJ. Mali! Right, we're all from SJC, sabi naman dito ni JTD, but assigned to different places of the Philippines. What's SJC po? Wait nga, i-google ko. Ah, sige, wait lang, sayang yung oras natin. Mamaya na lang. Ano pa ba? Oo, ano yung pag-usapan natin ngayon? Nakalimutan ko naman. Uy, itong 6,000 viewers natin, madikilaw na nga managbabain. Kablaawan yun, dagikat yung kablaawan eh. Kasi nga, maliban dito sa pagla-live ko, dito sa mismong, dito sa aking personal account, I'm also doing a live stream sa mismong, tawag dito, sa mismong page namin. O, ulitin ko po, that's a Sweet 97.7 FM, Santiago City.
Ano na ulit yung gagawin ko? Nakalimutan ko bigla. Ulala, DJ. Oh, sige mo. Ulala. Tama ba? Sino na kumanta? Yung mga kagaya ko? Baby Dolls, tama ba? Ay! Baby Doll ka, te. Baby Dolls. Okay. Diba? Ba't ganun? Ayun! May, sige ha. At yung sonata kit sa lain ni Kuya Jupiter. Ah! Sonata, kasaran yan. Oh, eto na. Ni-request nila. Sana maging masaya ka, Kuya, ha? Ayan, okay na po. Alam, makakalimutan ka, makakalimutin ka, DJ. Yes, yun nga po, tumatanda na po tayo. Pero, we're aging gracefully. Feeling ko lang, I'm aging gracefully. Sasabihin na naman ng, on-unan ka, no? Sasabihin na naman ng iba siguro, you're just aging, walang graceful. Talaga ba? Uy, dali, magchismisan tayo. Ano na? Patour dyan sa loob ng studio. Late ka kasi pumunta kanina. Tinor ko na kayo. I mean, tinor ko na sila. Pero dahil malakas ka, Kuya Jupiter, sige, magantay ka na matapos ng live natin sa page natin. Itutour kita, hindi lang dito sa loob ng studio. Agsalat yung mayat, apo. Wala na ni Kagawad Mabel Angeles. O, pangpangulan, iti... Iti napintas nga kagawad tayo ni Ate Mabel Angeles. Go dance na barangay. Di ba ganun yung maiksaya na nila kapag tapos meron pa yung mapadamage-damage kapag at di bagat na nga ako ha. Nag-damage ni Apo Kapitan. Iti duwang a case nga beer. Diba? Daming eksena. Pero nakaka-happy din yung mga ganun, di ba? Yung mga gathering, I mean, yung mga events natin, napaka-simple lang. Pero alam mong, tumatatak, sobrang memorable. Kasi ang daming tao yung nagbabayanihan para may arouse yung event. At dati taga-party, at dati taga-luto, at dati taga-arami ti Damara. Maganon yung eksena. Tapos, dati, naabutan ko pa yung tawag dito, yung gumagawa kami ng mga bulaklak gamit yung mga crepe paper. Tanda ko na ba? Sorry na, ha? Ay, ag-damage ka. Ito, doon mga nababat ng dito ako na ni Ate Mabel. Ay, ag-damage ka nga rin, ate. Uy, ang bilis ng oras. Oras pala natin, mga sweetest, is already 3:51. Kaya pa ba? Yung mga medyo inaantok, ha? Oo. Protektan nyo yung sarili nyo o gisingin nyo yung sarili nyo gamit ang kape. O, numadi kayo mga kape kasi kaskalaji ka na yun kung ibagbaga. Di ba, Kuya Jupiter, eto na tayo, ha? Pudasin nyo mga sweeters. No, bawal kanyayo iti cafe. Soya suprema kayo. Naimas na nanam ating agatas. Sabi nga nila, soya suprema gatas para sa buong pamilya. Kasi, pwedeng-pwede ito mapabibi hanggang sa ating elders, mga sweeters ko. Kasi kapag ikaw ay gumagamit ng soya suprema or ikaw ay nagagatas ng soya suprema, binubus na itong iyong immune system. Oo. Para matibay ang iyong immune system para hindi ka masyadong sakitin. Maliban pa dyan, itong soy suprema ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. Itong bonggang-bongga sa soy suprema, ha? Meron din po itong anti-cancer. Diba? Tapos, sa mga gusto namang lumabas yung kanilang muscles habang sila po ay nag-gym para po mapabilis ang paglabas ng iyong muscles sa katawan. Yun na. Padasin nyo ati soya suprema. Just like what I said before, punong-puno po ito ng protina since gawa po ito sa soybeans and mangosteen, mga sweeters ko. So, hanap ito, urahin nyo, padasin nyo, soya suprema, gatas para sa buong pamilya. Eto na, may chika na naman. May tanong dito, ha? May tanong dito si JTD. Sabi niya, DJ, wait nga lang. Ang daming tumalon na comment. Pero, sige, check natin. Oy, may nag-message dito. Hala! Okay, akala ko na... Ito. Sabi dito, tanong dito ni JTD.
What happened to DJ Aluna? Sagutin na ba natin, guys? Pero nasagot ko na to kanina. Pero dahil... ang bigat sa dibdib, guys. Si DJ Luna po kasi. Si DJ Luna po kasi. Ang OA ko na. Si DJ Luna po kasi nasa event. Marami siyang event ngayon. Hindi niya maisingit. Oh, hindi niya maisingit yung pag-duty, guys. So, pagtsagaan niyo muna si DJ Chino, ha? Ito kasi JTD. Kanina, in-explain ko na naman to. Ulitin ko na na. Si DJ Luna, maliban kasi sa pagiging DJ, siya din po ay host, siya din po ay character host, siya din po ay singer, siya din po ay may banda, siya din po ay naglolo. Ang dami niyang ganap sa katawan talaga. Best in lagari. Oh, grabing lagari si DJ Luna. Ano daw? Yung, dapat adati... dapat adatiin inuwim dito DJ, tag-promote ka. Pala, decision ka, Kuya Jupiter. Hindi, ganito kasi yan, Kuya. Bawal po kasi yung pagkain at saka may inom dito sa loob. Kasi diba, punong-puno to ng mga kung anik-anik. So, that's the reason why we can't eat or drink dito. Ay, but eto na yung background music natin. Ah, napakalungkot. Oh, na parabang tayo nasa AM. Nasa, ano ba to? Nasa... Napukaw tuloy at yung ikaw ako, no? Ito na lang muna. Pa-shout out, sir, sabi dito ni Carl Hendrix Cobar. Mascot din siguro, DJ. Hindi nagmamascot, walang pamascot si DJ Luna. Mga eksena lang niya kapag siya ay mga eksena niya kapag or mga tama ba? Mga eksena niya kapag siya po ay character host. Pwede siyang maging si Elsa. Elsa? Ano pa ba? Ano pa ba yung maganap ni DJ Luna? Ang tag pa niya, Miss Rachel. Miss Rachel. Ano pa ba yung tag niya doon? Ang tag pa niya ay kaya ko to. Moana! Marami pang iba, guys. Check nyo lang yung page niya. DJ Luna dash Sweet 97.7 FM. Diba? Siyempre, dami ko na din sa akin. I-follow nyo naman po yung page ko kasi, eto ha, sabi kasi nung mga followers ko, simula nung finalo daw nila yung page ko, sinerte daw sila sa halos lahat ng aspeto. Aspetong financial, sinerte sila, aspetong financial. O, diba ganyan? Follow mo na, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Ay! Agda, anak ang nanat to ni Mami Pas. Sabi dito ni Mami Pas, ganda naman kasi ng music mo, DJ. Magsasala tayo. Go, sayo lang kayo dyan yung sayo, guys. Ngayon nagrigat ka MT Biag dita. Yes, narigat ibig talaga ito yung iti probinsya. Oo, Ate Mabel, permi pa iti pudot na. Raise my hand, 3:53 in the morning here. Oo, ay, alas 4 na siguro ng umaga dyan, no, Ate Mabel. Another comment from Sir Joselito Carion Borja. Magandang hapon po, DJ Gino. Magandang hapon din po. And also, sabi dito ni Mary Rose, but late kayo, guys. Ba naman yan? Sabi dito ni Mary Rose, hi DJ, pabati naman ako. Busy! Magmasa ng dough para sa tinapay. Parang bet ko magmasa-masa ng mga dough-dough na ganyan. Galingan mo, te. Galingan mo yung pagmamasa mo dyan, ha? Dapat bonggang-bongga yan. Watching from General Trias, Cavite. Ay! Diba? Bongga ng mga listeners natin. Adati taga Balasiw Taaw, kagaya ni Mary Rose Rosalina at saka ni Ate Mabel. Adati taga Cavite, may mga taga Maynila. Shout out po sa inyong lahat. And if you guys are wondering, once again, you can listen to us anywhere in the world just by using Radio Garden. Just search for Radio Garden sa Google or kaya sa Safari. Tapos, hanapin nyo na doon, Sweet 97.7 FM. Oh, diba, bonggang-bongga. Ang dami mong option. Ano sabi dito ni Kuya Jupiter? Parang nagdadalong isip pa to sa... I mean, nagdadalong... Hindi, mali. Kaya ko to. Parang nagdududa ka sa akin. Sabi, swerte ba sa love life? Agpaiso. Mamata ko man, no, dati love life mo, DJ. Kasi nga, diba? Page ko na yun mismo. Ako na mismo yung may-ari nung page. Kaya ang siniswerte, yung nagpa-follow lang.
Saan magkatotong yung sinabi nila? Kapag ikaw daw ay malas sa love life, swerte ka naman sa pera. Kaso parang hindi, parang parehas akong minimalas. Ay! Hindi, o wag ganun. Sabi nga nila, dapat... Ano? Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan na. Termitik habaw ko, tapos kasipin nga matitibagbay. Kaya yun na. Aglulumbunda. Ano ba yung Ilocano ko? Showdown na sila ganun. Anyway, mga sweetas, we're about to end our live stream. But yun, we're still... itong programa natin to ay hanggang alas 6 naman. Tinatawid ko talaga kahit masama yung pakiramdam ko. Go lang. Itong programa naman natin po ay hanggang alas 6. So, keep listening to Sweet 97.7 FM, ha? Maraming salamat mga sweethearts. Sa mga gusto pong mag-request, mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700 or tawag dito sa aking page, Sweet 97.7 FM. Everything is a blessing. Yes na yes. Tamang-tama ka, Ate Mabel. Angles, may tama ka talaga. Sabi naman dito ni Mami Paz, Nieves, hello kay Sir Joselito Borja. So, mga sweetas, maraming salamat. Kahit hindi maganda yung pakiramdam, dyan pa rin kayo. And ano siya mo talaga nga agbuyat ni live ko. Ayan. Ano sabi dito ni Kuya Jupiter? Masa ng Dodo DJ. Yung Dodo, oh, marami kasing Do, kaya Dodo sabi, mapahamak pa ako sa'yo, Kuya Jupiter. And... I-chat ko po sa'yo yung gamot na maganda. Maraming salamat, Ate Mabel. Ano ba yan? Over the counter ba? Over the counter lang, ha? Ito na po mga sweetas. Bye-bye. Ingat po

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KVP. Good afternoon. The time now is exactly 4 o'clock. And this time text brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
6: Saan ka pa pupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
6: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
6: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, di ko tatay.
10: 4 na araw bago po kayo magbawas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
10: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
10: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
10: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakiti at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
14: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
15: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
16: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
17: I am 74 years old. Ito ang aking
18: mga kwento ng pag-asa.
19: Pa ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A. siguro 110% na dako kayo siya o impact.
20: Hindi na ako next year.
21: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
22: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
23: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga balibalita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Noong time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reset yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ay, ito nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
24: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif Skin Type, Meso RF, or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: O, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration,

0: si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits, an all-time favorite.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya nang ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Baby, say mama. One more time. Say mama.
2: Hindi pa man sila makapagsalita.
3: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
4: YummyVit ES2 Oral Drops.
5: YummyVit ES2 Oral Drops.
6: My vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus, taurine.
7: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakakalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DGX 500, araw-araw. Pinilis sa mga buhay. DGX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DGX 500, pinilis sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

have a song from Meghan Trainor. Mga sweet is a song entitled All About That Days. And this song is brought to you by Villa Casa, your beautiful home staycation. Quick trivia about this famous song, no? Alam niyo po ba mga sweethearts, etong kantang to, hindi talaga kakantayin dapat ni Meghan Trainor. Though, siya talaga yung nagsulat nitong kanta, pero ang gusto niya, supposedly, ay ibang pop star yung kumanta o kaya mga K-pop artist. However, ito yung nangyari. Narinig kasi ng executive producer ng Epic Records na si L.A. Reid yung kanyang demo. Wala, pumirma na si Reid. Basta si Meghan Trainor mismo ang kakanta ng kanyang kanta. Anyway, oras na po para magpaalam po si DJ Chino sa ating programang The Supercharger Show, mga sweethearts. Dahil susunod na po ang programang Night Ride Mix. Makakasama po natin si DJ Nathan from 6 p.m. until the hour of 10. So, kung meron kayong gustong request na kanta, kung meron kayong gustong batiin, go, send a message sa mismong text line po natin. 0936-322-6700. Once again, 0936-322-6700. Maraming salamat mga sweethearts sa ating halos 4 na oras na kulitan. Pero ang daming absent kanina, no, sa ating live stream. Sana ay tomorrow, present na kayo, ha? Shout out sa mga sweethearts natin napagod sa kanilang mga trabaho. And also, shout out din sa mga sobrang busy pa rin ngayon, no? Busy sa mga gawaing bahay. Yung siguro sina mami, sina daddy, o kasi sina auntie, sina uncle, nagluluto na ngayon. O yung iba naman siguro, hindi pa wala pang maisip kung anong uulamin nila kasi halos naluto na nila all. Diba, nagriga mo lang tigas sa Aji, mamintal lukang nagpanunot no anaiti, no anaiti, sidain nyo. And shout out din sa mga sweeters nating pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan. Ingat-ingat po tayo mga sweeters, okay? Anyway, this has been your chinitong DJ. Ano, bubulol pa talaga. DJ Chino, mga sweeters. Maraming salamat. And enjoy the rest of your day. For now, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from... actually, it was a cover. It's a cover from Pinoy Soul Vibes. A song entitled, Hayop sa Ganda, mga sweeters. And this song is brought to you by Villa Casa, your beautiful home staycation. Bye-bye.

0: 500. Bibili sa mga butik. 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuels

0: Disadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-san, sa Porubis Crino po.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, nahihirapan ako ng mga pagano.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadumi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
4: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ko.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
6: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung Pao, Gutom, at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Ang DTX 500 ka. May Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Wednesday!

0: 9568 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang gawing kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Hindi na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my ano my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube, tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-coffee, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nafe-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take especially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable.

Happy-happy ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, bag ito nagtuloy-tuloy na yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee.

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibili sa mga DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
9: DTX 500, ibili sa mga butika.
11: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
12: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
13: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
14: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
15: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
16: Disadeco?
15: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
16: Wow, ano namang meron dyan?
15: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
16: Oh, swab yan ah.
15: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
16: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
15: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
16: Ano mo naman nasabi?
15: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Disadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan, laybayan, at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan

0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panadong tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. At din syempre sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan Ito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng...
1: Jensan.
0: Saan po?
1: Jensan.
0: Jensan, tama. Okay, Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kung kailan mag-deliver dito sa...
0: Sa Jensan.
1: Nanay, sa Jensan, ang coffee.
0: Okay, wala pa rin po ba, Nanay, dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Patagal naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba, Nanay, na ano, na mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala pa po. Kung lang lang, rojon lang dito sa amin, isa lang rojon dito sa amin lugar, dito sa... Malayo kasi yung downtown dito sa Doña Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po. Sa Jensan. Okay po. Wait lang po, Nanay. Ano po? Isa lang butika yung napuntahan po ninyo, Nanay?
1: Dito sa amin, sa Soledad, isang butika lang na Rojon.
0: Rojon. Jensan. General Santo City, di ba, Nanay? Opo. General Santo City. Opo. Yung ano, Nanay, yung Esrin Pharmacy. Napuntahan nyo na po.
1: Mercury?
0: Yung Esrin. Tsaka yung Dajangas.
1: Wala man. Hindi ko pa man naririg yung Dajangas.
0: Okay. Sige po, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ito. Sa Rojon po kayo. Ano po? Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay?
1: Doña Soledad, subdivision.
0: Ano pong ano? Anong pangalan po ng ano, ng barangay o ng bayan?
1: Labangal.
0: Labangal?
1: Po.
0: Okay, Labangal. Labangal, General Santos po yan, Nanay.
1: Doña Soledad, may isang Rojon Pharmacy lang.
0: Okay po. Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan? Hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro?
1: Hindi ito sentro. Sakat pa kami nagkuhan. Multicab na 20 ang bayad.
0: Opo, Nanay. Kasi po, Nanay, baka po ano eh, baka po ang, ito pong ating Rice Coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City, tapos sa Esrin Pharmacy, tapos the Jangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: Dito sa amin, Rojon lang man at sa Kakuan. Yung, ano yan? Yung Julian Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po, Nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating Rice Coffee.
1: Dito pala, wala po, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po, Nanay, yung ating mga deliveries, pero usually po kasi, Nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar. Diyan po sa General Santos City mismo. Doon po, Nanay, ang meron. Baka po nandun, Nanay. Baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City. Sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rojon Pharmacy deliveran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po ha, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Eh, hindi po ako sure ha, pero ang alam ko po kasi binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po.
1: Ay.
0: Opo, baka po doon nanay, baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try niyo po muna nanay, iutos niyo na lang po nanay Feli. Iutos niyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos niyo po na puntahan po yung Rojon mismo, kung meron pong Rojon sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos niyo po at baka po nandoon yung ating rice coffee nanay Feli.
1: Opo.
0: Ah, ganun na lang po muna nanay Feli. Pero opo, pero itatanong ko pa rin po ito nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Okay po nanay. Sige po, tas balitaan niyo po ulit ako nanay ha.
1: Sana dito sa amin, baka malapit lang Rojon sa amin.
0: Opo. Baka po nandun ko, kasi nanay sa ano, sa pinakabayan.
1: Sige.
0: Opo, sige po. Opo, maraming salamat po nanay Feli. Balitaan niyo po ako muli nanay ha.
1: Opo, opo.
0: Salamat po nanay Feli. Maraming salamat. God bless po nanay. Thank you nanay. Bye-bye. Salamat po.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969226. 9623, mga kaibigan, yung ating mga numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga

Tawag po muli mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa aning paladudunan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. Tawag niyo po yan, dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan, pagkwentuhan mga kaibigan, ang inyo po namang...

Ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa 0969 226 9623 mga kaibigan.

0: Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palando doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Kwento kung saan po mga kaibigan na inyo po naman maibibigay yung mga karanasan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Ito, isang katanungan po, mga kaibigan, na Kuya Boy, lagi po akong puyat. Hindi po makatulog, konting kaluskos na gigising agad. Makatulog man, Kuya Boy, 2 oras. Mahaba na po yun. Pwede po ba ang rice coffee dyan? Pwede po. Makakatulong po yung ating rice coffee, mga kaibigan, dahil po naman sa taglay po nito na mga nutrisyon at ibibigay po sa atin yung magandang tulog natin. Yan po yung mga inisyal na nararamdaman po natin, mga kaibigan, kapag tayo po ay nainom ng ating po namang rice coffee. Binibigay po sa atin yung magandang tulog. At marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Basta po araw-araw lang at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung kagalingan at tulong na dulot po naman ng ating po namang rice coffee. Tsaka alam nating lahat, mga kaibigan, ang kawalan ng tulog po ay may mga negatibong epekto po sa ating kalusugan. Kapansin-pansin po yung pagiging matamlay, kakulangan po ng lakas, maging yung kawalan po ng gana sa pagkilos kapag kulang po yung tulog. Ngunit bukod po sa mga ito, napakarami pa pong bagay na mas seryoso pong epekto ang kulang po sa tulog, mga kaibigan. Kapag ang isang tao po kasi hindi nakakamtan yung kumpletong tulog na 8 hanggang 10 oras sa bawat magdamag, maaaring maranasan niya po yung ilang mga epekto. Gaya po ng kabuwasan sa pagiging alerto, yun nga po yung sinasabi natin, lagi natin sinasabi, at yung pagiging maayos na pag-iisip. Dahil nga po sa kakulangan ng tulog, mga kaibigan, nababawasan po yung bilis at yung pagiging alerto po natin sa araw-araw kaysa mga bagay-bagay. Apektado rin po nito yung husay natin sa pagdidesisyon. At yung bilis ng reaction po sa mga bagay-bagay. Kaganapan, sa paligid, hindi tayo agad nakakapag-decide. Meron din pong pagkakataon na mas mataas na panganib ang kinakaharap po natin kapag kulang tayo sa tulog sa pagkakaroon po ng mga seryosong sakit. Mas mahina po kasi yung immune system po ng isang tao na wala pong sapat na tulog. Kaya naman, mas mataas din yung possibility na mahawa po siya sa mga sakit. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Okay, taga saan po si Tatay Rudy? Ha? Taga saan po?
1: Bulan
0: Sorsogon. Tama po? Tatay Rudy? Hello po?
1: Hello?
0: Tatay Rudy, taga Bulan Sorsogon po kayo?
1: Opo.
0: Opo, okay. Ilang taon na po si Tatay Rudy?
1: 65.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba, Tatay?
1: Opo.
0: Ano naman po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rudy?
1: Sa akin, hindi ako nakapagbawas.
0: Hindi ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na? Ha?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa din. Nakailang karton ka na ng rice coffee?
1: Marami na eh.
0: Marami na. Baka po, Tatay.
1: Oo.
0: Baka po, Tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Kulang talaga
0: sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa ating po namang rice coffee. Yung pagbabawas po, tatay, eh, kailangan po, marami din po yung tubig dapat.
1: Walang baso.
0: Walo hanggang sampo. Opo. Kakaunti po yun. Nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: Dalawa-tatlo.
0: Araw-araw po ba yun? Walang putol yun? Lagi po kayong may rice coffee araw-araw?
1: Araw-araw.
0: Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay. Nahihilig po ba kayo sa mga karne?
1: Hindi.
0: Kumakain po ba kayo ng gulay?
1: Mahiling sa isda.
0: Napa-check up nyo na po ba yan? Kung bakit po hindi kayo... Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Apat
0: na araw?
1: Oo.
0: Ilang beses kayo kumakain sa araw-araw? Tatay? Ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw? Tatay Rudy, nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan, kung minsan, sabi nga natin, huwag po nating iasa po lahat, ano po, ng kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-i-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin kumbaga kalusugan. Yung pag-i-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee at kumbaga nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Mga kalusugan, sino po sila?
2: Pagkasaan
0: po kayo?
2: Anawan o kampo po.
0: Kayo po, nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
5: DGX 500, irregular na regla. Oh men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Salibe. Luzon, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: GX500.
1: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: 97.7,
1: where we play your music your way all day, every day.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
2: Okay ba?
3: Minsan pagkagama almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Cava Vizcaya, Madela Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
10: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-fast relax.

0: Gabriel, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your pretty home staycation.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Wednesday!

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan.

0: alamang pangkadusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Leomel Soño, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya na sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad na ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinunong ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin si Totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, humuto ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano bang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Health Center, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
3: DTX 500. Always ka bang pagod?
4: At stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
5: Mag-DGX 500
3: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
5: Mag-DGX 500 araw-araw.
3: Mabibilis sa mga butik.
5: DGX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
5: DTX 500.
3: Bili sa mga butika.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500!
8: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DGX 500!
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban sa mga free radicals
7: na nagdudulot ng sakit
8: at pagkasira ng katawan.
7: Ang DGX 500!
8: DGX 500!
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Today's best music is on.
11: Today's best mix.
10: Mix 97.7.

0: always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag-DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag-DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Sir, good morning. Ano po pangalan siya?
3: Ricky Sanchez po.
2: Taga saan po kayo?
3: Taga Daet, Camarines Norte.
2: Ilang taon?
3: 30.
2: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
3: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
2: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
3: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
4: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit. Lang digit ito natin cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, ilim. 7 million in Philippine money, samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gotawa Clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintanang

0: Mayo ni ang ginawa, clean yung single lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Narin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pong mag-rinigan, mag-unawan. At pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ng ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo, personal, ang ating klinika. Bukas po tayo, mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa aming araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
4: Baby, say mama.
5: Mama.
4: One more time. Say mama.
5: Mama.
6: Hindi pa man sila makapagsalita.
7: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
8: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
9: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mix 97.7 now turns the music back on.
11: Overload. Pleasure overload.
10: Here it comes.
12: Great.
10: Mix 97.7. Today's best mix.

0: mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, Bionic Healthcare Centers.
1: Okay, good morning. Good morning, Lord in the Soul. Good morning po sa Mataga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Itugao, Cagayan Valley Region, Buong Lambaklan, Isadila, Cagayan, Quirino, sa Mataga Coastal Area, Forest Region. Kaya po ay babati isang barusog, isama ng umaga sa inyo pong lahat. Sa lahat natin mga tagasubaybay sa ating pong programa Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information and dissemination at preparation papaano nga ba masolusyonan ang iba't ibang uri po ng karamdaman sa simple at natural na pamamaraan ng panggagamot. Ano sabi natin? Walang operation, walang orasyon, kailangan lamang ay kooperasyon. Once na nakipag-cooperate ka, ginawa. Pero kung maging masuwayin ka, parusa. Di po ba? Kaya anong gawin mo? Sumunod para hindi mo parusahan. Kahit saan naman eh. Kahit sa batas trafiko, pag lumabag ka, eh, talagang may penalty, may talagang kitikitang ka. Diba? Pero kung luabay rin siya kasing ka, abay maganda ang maging employee mo sa ating mga anak, kababayan, diba? Yun din sa kalusugan. Pag ikay naging masunurin, mayroong ganteng pangla. Pero kung ikay naging masuwayin, mayroong ganteng palo. O ikaw ang pumili, anong gusto mo? Ganteng pala ba o ganteng palo? Kahit maraming salamat po sa ating mga bautisasyon na katuwang po natin na nagpapalipan sa ating tinin na kung saan ang bawat sasakyan, pamilihan, ay napapakinggan ng ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center is a private institution na nagbibigay ng libreng information and dissemination and preparation about alternative medicine. So, ang nais po sana natin na mangyari, make your own herbal medicine. Yan. Kailangan na kung pwede lang na ikaw ang gagawa ng sariling gamot mo, ay di mas maganda. Diba? Hindi ka magagastusan. Ang kagandahan, hindi ka rin masusugatan. Hindi ka rin matatahi. Hindi mababawasan ang ulgan. Bakit? Sa natural na pamaraan, sabi natin siya man, walang sugat, walang tahi, walang bawas yung ulgan. Pero ano po, ang karandaman ay unti-unti pong lumilisan. Kaya, sabi naman na hindi man humagic. No? Ang habal hindi humagic na pag inumong magaling ka agad, hindi po ganun. Sabi natin, ang habal, slowly but surely. Yan ang kagandahan ng herbal medicine. So, saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa napakasarap. Sabi natin, nutritious na delicious pa. Yan ang kailangan po natin. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, open po ang ating pitch line. Ang ating pong cellphone number 0917-88-74-581. Yan po ang ating fish line. Para sa mga gusto magtanong, sabagat sabi natin sa ma'am, ano sabi natin? The narinig ng nagtatanong ang nagmamarunong. Kaya mas kumanda yung magtanong po tayo. Paano po, hindi po tayo maisakan kung hindi tayo maloko. Pero dapat ang pagtanungan mo, yung kung sabi natin na mayroong kaalakan. Baka na magkabali rin tayo sa pagtanong, ang pagtanungan nyo, eh wala rin pala kalab. Diba? Kaya ang kinakamagana sa lahat, na magtanong ka sa meron din po nalalaman. Kaya nga sabi natin, ang pinakamagana sa lahat, doon ka sa ano, sa certified, legit, nag-aral, sa karanasan, ay talagang sabi natin, hindi matawakan. O diba? Napakaganda po lang ganun. Kaysa doon ka magtanong, ay bang fresh graduate, mabuti ko nag-aaral, eh hindi nga nag-aaral. Pero tandaan nyo po, mga kabayanin ko, may mga hindi nag-aaral. Pero, experience is the best teacher. Tandaan nyo po rin yan. Ha? Kaya, mga kabayanin ko, tandaan natin, huwag hayaan, huwag pabayaan ang karamdaman na lumala bago ka pumunta sa iyong manggagamot. Paano kung huli na? Kaya sa inyo, hindi na magtanggap ng gamot. Ang katawan ng tao, ang katawan ng pasyente, ano mangyayari sa palusugan niya? Eh di wala, di ba? Pero kung hanggat maaga, maagapan, may pag-asa po yan. Kaya mga kabayanin ko, tandaan nyo, health is wealth, prevention is better than cure. Anhin mo yung damo kung patayin ang katayo. Anhin mo yung milyones mo, hindi mo ginamit sa kalusugan. Sino makikinabang nito? Kaya tayo doon sa pasyente mo, kahapon tayo ko, sir, kailan ka magkapasya na magpagamot pag huli-huli na? Hindi lang magtanggap ng gamot ang katawan mo. Anhin mo yung pinag-ipunan mo. Yung in-invest mo, nag-invest siya kung saan-saan. Nag-invest ka sa negosyo, bumili ka ng malapad na palayan. Ngayon, tanong ko sa'yo, may sakit ka. Anong gagawin mo rin sin-invest mo? Pag namatay ka, sino makikinabang? Yung ikalawang asawa, panag-asawa si bakit mo? O ko yung anak mo, mabuti na anak mo yung anak mo. Hindi masakit sa loob yun. Pero kung yung ibang tao ang nakinabang, naghihirap ka ng napakatagal na pinag-ipunan mo. Tapos iba pala ang makikinabang niya. Ayun po ang masakit. Diba? Ngayon, hanggat kaya mo pang kumain, kaya pang uminom, why not hindi mo gawin yan? Kaya ang pinakamagandang gawin, sir, pag-isipan mo na mag-invest ka naman ngayon sa kalusugan mo. Unahin natin ang kalusugan. Sabagat kanina na po natin, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Kaya importante sa lahat na ano po, unahin, bigyan natin ng time ang kalusugan. Hindi lahat ay negosyo, hindi lahat ay trabaho. Dapat bigyan mo rin ng pahinga ang katawan mo. Kasi pag yan po ay siningil ka, kanina sa kanina natin, walang sino man makapaghadlang. At sabihin mong kaibigan mo pa si mayor, si governor, si congressman, sila po nang nangailangan din ng attention ng, ano po, ng kagandang ginawa sa kanilang kalusugan. Bakit? Kasi sila rin ay mayroong karamdaman. Kita mo yung ating senator, magkulita. Ano nangyari? Ayun, sa General Hospital, tumataas ang cholesterol. Tumataas ang, ano, ang pneumonia ginakuan. So, how about na ikaw ngayon? Isang vendor lang. Isang magsasaka. Wala pa milyones na katulad nila. Ang tanong, kaya ba nang bilhin ang kalusugan? Hindi. Kaya tanong bilyonaryo, kahit mali-maliit ka pa, kahit ang pera, hindi mo kayang bilhin ang kalusugan. Kaya, ma'am, sir, tandaan natin, huwag hayaan, huwag papayaan na lumala ang karamdaman bago pumunta sa isang manggagamot. Sapagat kung ito na hindi na kaya ng katawan, ano pang magagawa ng ilig? Wala na po. Ito ba? Kaya ngayon sabi natin siya, ma'am, prevention is better than your health. That's all. So, ang ating pong klinika ay open. Bukas po sa araw na ito, nandito po sa Kalindago, ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, maghihintay para po sa inyo. Para po, ano, matulungan natin ang problema nyo. Paano masurusunan, paano matugunan ang karamdaman sa simple at natural na pamaraan. Walang sugat, walang tahi, walang bawas sugat. Ang pagbubukas po natin klinika sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes. Ang ating serbisyo publiko, free consultation, free check-up. Wala pong bayad ang magkano. Huwag dala kayo ng tanong nyo pagpunta nyo po dito sa ating klinika. Yan po ang hinihito po sa inyo. Para baka sakali pag uwi nyo, ay may baong nyo kayong kasagutan sa inyong katanungan. Di ba? At sana masatisfied kayo doon sa mga isasagutin nyo ng inyong mga likod, Dr. Lemuel Sonyo, Dr. Benet Sonyo, sa inyong pong nararamdaman. At samahan natin yan, ano, ng panalangin. Sabagat ang panalangin, pakipag-ugnayan natin sa ating dakilang Diyos. Siya po ang hihipo sa ating karamdaman. Sabi nga po, dapat ang pagsisihan, baguhin ang maling pamaraan nating ginawa. Kaya sa mga ating mga kababayan na gusto natin matulungan, ito po ang simpleng pamaraan na dapat natin gawin ay magtulungan po tayo. Okay, nagkapira po ba kayo ng Dr. Lemuel Sonyo, Bionic Herbal Suya Coffee? Available na po sa lahat ng mga tractor. Sabi natin si Mami, nagkakapi ka na, nag-aadamot ka pa. Yan, ang kailangan kapi. Hindi mo yung acidic coffee, nagkapi ka, sinisigmura ka, hindi ka makatulog, nagpapalpitit ang dibdib mo. Abay po, ay hindi po maganda yun. Nag-bionic ka, di po ba? Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan nyo ang Dr. Lemuel Sonyo Bionic Herbal Suya Coffee. Ang kape na gagabay sa iyong kalusugan at magiging lunas sa iba't ibang uri po ng karamdaman. E saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa natural, herbal, walang overdose, walang scientific, walang contraindication, walang adversity. Kaya sa mga nais din po na magpa-undergo ng cleansing internal organ, ang ating lilinisin, hindi po labas sa kundi loob ng katawan. Yun ang ating pong ginagawa sa pag-cleansing po natin. Ano pong dapat gawin? Magpunta po kayo sa ating klinika. Pero mawag, schedule natin. Kailang available ang iyong likod at kailan din available kayo na magtulungan po tayo. Ang nakaraan, isang para Manila, pumunta pa rin sa Dila para lang magpa-undergo ng cleansing, pero satisfied, nilabas niya yung bato niya without operation. Kaya sabi natin, walang operation, walang orasyon, kailangan po ang inyong operation. Basta nag-operate ka, ginawa po yan. Pero kung hindi, walang doktor na makapagpagaling po yan kahit saan ka pumunta. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, ng ating contact line, ito po ay bigay ko na po sa inyo, 0917-8874-581. Yan po ang ating text line. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po ang ating smart number sa mga gusto po magtanong. Para managdagan natin kalaman, magtanong po tayo. Sabi po ng mga doktor po ninyo, nagtatanong din kami o kung meron kang kaalaman, bakit di mo i-share, di ba? Para maging pakinabang sa atin pong mga kababayan. At bukod po doon, meron tayong guidelines, meron tayong guide na dapat sundin, dapat gawin. At ang mga teacher, natin, merong lesson plan. Ang mga attorney, ang daming libro na pinag-aaralan. Ganoon din po ang doktor. May mga guidelines din po yan. May mga libro din na maging guide para sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Yung isang guidelines po, naglalaman po siya ng 11,000 home remedies, 730 kinds of diseases. Dami ano. I-memorize po yan. Para hindi kami ratang, ano yung mga nakalagay doon mga gamot na mga herbal, ano yung mga pagkain niya, inuwin niya, kung sakaling mayroon siyang karagaman. Kaya sinamarize po natin yun, nagkaroon tayo ng dietary guidelines na binibigay sa mga pasyente. Pagkain sa umaga, pagkain sa tanghali, pagkain sa gabi. At yung restriction, yung mga bawal na dapat kainin, dapat inuwin ng isang taong may karagaman. Tugunan po kaganda ang tinuturo ng Bionic Alternative Healthcare Center. So saan ka pa? Ay di doon ka na sa all natural. Herbal, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Healthcare Center. So, ito po isang tarong sa ating ating kamayan. Sabi dito, good morning po, Doc. Ako po ay taga San Mariano. Good morning po. Nakikinig po ako sa DWDY. Okay, thank you po sa pakinigin sa DWDY. Ang tanong po lang po sana, Doc, may pag-asa pa kaya na matulungan ang problema ng kapatid ko kasi palagi po siyang naihilo. Masakit ang sikmura, hindi pura kapag bawas

kumbarado yung ugat dito sa Ribato papunta sa otak, sa brain. Hindi makapag-circulate ng maayos yung dugo, kaya kung bakit muli po mahilo. Paano kung ulang din siya sa tubig na iniinom po niya? Alam niyo ba ang water therapy, yung pag-inom ng natural na water, ay malaking pakinabang po sa ating kalusugan. Kaya sa mga gusto, ma'am, sir, may paraan. Pero sa mga ayaw, may dahilan. Kaya na sa iyo po yun, ha? Ang pinakamaganda, dalhin mo yung kapatid mo, samahan mo, pumunta ka sa klinika ko, sa Kawayan. Kasi taga San Mariano ka, ang malapit ng puntahan klinik natin ay Kawayan. Pero kung gusto mo munta sa Santiago, it's okay lang naman. Andito po ko ngayon, maghapon dito sa Santiago. Sa Kawayan po, si Dr. Benesonio, siya po ngayon, ka-audyens ba? Kawayan. Mamaya po siya po magigitiga sa inyo kung kayo pupunta sa Kawayan. At ang pinakamangarap sa lahat, katulad niyan, hindi lang malapag baba, mabawas, siya si Kumura, masakit si Kumura, masakit ang iliran, sali niya, masakit ang likuran. May tendency rin po na makakbo ang kanyang fatty liver. Yung taba sa atay na buwabalot na parang mangika, parang kandila na tumitigas. Yun ang yan. Iba niya, kulay green, kulay brown, kulay black. Ay, ako po, delikado na po yun pag black na. Pwede na malasot. At delikado na pwede magkaroon po na no, cirrhosis of the liver. Yung tiyatang na cancer sa atay. Yun ang mahirap po doon, mga kabayon po. Kaya hanggat maaga, agapan po ninyo. Kasi kung late na, sabi natin si Emma, paano kung hindi na magtanggap ng gamot ang katawan niya, di ba? Kaya doon sa lagtik sa atin, na kapatid mo ay meron ganyang uri na karamdaman, bisitahin ang Bayunic Alternative Health Center at I'm sure na makakatulong kami sa iyong problema sa kalusugan. Importante sa lahat ay maging ano, advanced po tayo. Huwag nating hayaan, huwag nating pabayaan na lumala ang karamdaman bago pumunta sa isang manggagamot. Kaya ito po, Eligon, Dr. Leng Versonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner, katuwang nyo, katuloy nyo, kagatay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante na maagapan ang inyo po mga naramdaman bago mahuli po ang lahat. Okay, sa talmang ating kabayan, Dok, ano po magandang gamot sa asthma? Okay. Bukod po sa salbutamol, bukod sa nebulizer na ginagamit kapag ina-asthma, di ba gumagamit ng nebulizer? Yung mga tumataas baba ang maligat yan, hinihingal, madaling mapagod. Opo, mahirap po yan. Wala kang pambili ng nebulizer. Wala kang pambili ng salbutamol. Ito po, simple. Tuturo ko sa'yo. Gawin niyo po yan. Effective. At subok na. Sabi nga, kung mayroong dahon dyan ng eucalyptus at saka yung sibuyas, gayatin mo sibuyas, yung kulay-pula, yung red onion, tsatsapin niyo po yan. Magpakulo ko ng tubig. Ilagay mo yung dahon ng eucalyptus. Pakuloan mo yan. Pag gumulo na, ilagay mo din yung sibuyas na tsatsap mo. Pumuha ka ng towel at ipa-inhale sa kanya yung uso na nilaga mo. Kung mga dahil takuri para yung usok niya buo doon sa palabasan ng tubig, mainil. Kung dahil, ginhawa po yan. And then, lagyan mo po ng nature's best rubbing oil o kaya herbaboy na oil ang dibdib ng pasyente hanggang sa likod. Mukhang mo. Pero sir, ma'am, ginhawa yan ha. Painumin mo rin siya ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, calcium, magnesium,

0: vitamin D3. Kung mayroong spirulina, pailamin po yung pasyente ng spirulina. At kung mayroon po kayo stem cell, maganda po stem cell to regenerate the cell na makarecover siya sa kanyang asma. Pero po, ang paklasa sa inyo, iwasan niyo yung kain bawal po sa may asma. Katulad po ng junk foods, pizzeria, chocolate, ice cream, halo-halo, soft drinks. Yan ang bawal. Tanggalin nyo. Kasi walang kwenta yung gamot niya. Kung siya patuloy na kumakain, umiinom, na mabawal niya. Kaya kung gusto mong gumaling yan, tanggalin. Maguhin mo yung lifestyle niya, maguhin yung diet niya. Instead of soft drinks, panahon ngayon ang pain niya, ipag-usyo siya. Apple, orange, lemon, pwede po sa kanya. Alamansi, yeah, pwede po sa kanya. Pure juice, mas maganda. Yung walang halong tubig, purong katas, di papainom mo. Isang pasyente ko na takin at sa pininom po isang basong puro kapsan. Kasi mamaya-maya, wala na. Ginawa. Ganun din po kaganda. Ang kagandahan ng natural. So, saan ko pa? Diba? Ay, dito ka na sa walang kasugat. Wala kang tahi. Walang bawas yung organ. Pero ano po, ang karandaman. Unti-unti po lumilisan. Hindi mamamagic, pero nakita natin ang result na magandang ginawa po ninyo. At talaga naman mag-stay niya na, i-stay mo siya. Magpakulo ka ng dahon ng palayo, dahon ng sambong, yung sumusog, pakuluan, dahon ng guyabano, lagayan, pakuluan. At mag-stay. Ilagay sa ilalim ng stall, ng bangko, ang tubig mo mainit. Magbalot ng kumot hanggang liig, hanggang sa baba, para walang singaw. Unti-unti mong buksan yung tubig ng mainit. Ayun, uusok po yan. Pag umusok yan, sigurado po siya. Magiging hawaan po kayo. Talagang ilalaro sa yung mga toxin, yung mga marurumi, yung mga basura sa loob katawan na sumita na pagkapawis. Papawis siya ka ng usok yan. At magaan ang pakiramdam. Masigla ang katawan. Pag nag-istress ka. Eh, wala kang asma. Wala kang sakit. Kailangan mo yan. Sa mga gusto mong magpapayat, pwede rin po yung pag-istress na yan. Yung itatang na sauna, yan, maganda po yan. Parang ganyan, uri po lang. Sa mga health conscious kong kababayan ko natin. Paso, nag-gear pa tayo magandang result sa nagtanong sa atin. Ibang mga katanungan, hindi ko pumabasa lahat. After this program, tatawagan ko po kayo. Don't worry. At yan ka na consultation on air ang ating ginagawa. Hindi ka man makapunta, pero consent ka sa kasugan mo, tutulawan kita. At ang pasyente ko, minsan hindi ko lang, pero nagpasalamat. Doc, thank you. Wala na po yung UTI ko. Maganda na yung pag-ibig ko. Nakikinig sa programa natin from Mountain Province. Imagine ha, anong ginawa niya? Narinig niya sa radio, maglaga ng subusok, maglaga ng talpalikot, maglaga ng parakis. Ginawa niya 1 week lang, magaling na ang UTI niya. Kanya nakagasta ko ng 15,000 sa Bayongbong sa doktor, pero hindi gumaling yung UTI ko. Sa simpleng tinuro nyo, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana po po ay tumagal pa ang iyong programa. O diba, nakinabang, natulungan ang siya sa kanyang karandaman. Nan po, urinary tract infection. Hanuman जी के प्रेम का वयन प्रेम का वयन अपना
1: sa 30 minutong programa ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-TGX 500. Ito'y gawa sa pinaghalo ng paraya at the sugar, sugar cane extra. Ito'y pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pangpapababa ng blood sugar level. TGX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, TGX 500, Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
3: L.A. Ruby. Taga saan?
4: La Union, Pangasinan.
2: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
4: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala at nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
2: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
4: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
2: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
4: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
5: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. Tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun nga yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

magandang morning! Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Here's your DJ on board, your very sweet and very lovable dish jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry, keeping you company till the hour of 10. And our time now is 6:20. Hello po sa inyong lahat, isang magandang umaga. Kamusta po ang inyong tulog? Kamusta po ang inyong gising, mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, all in one. Okay, for those who want to send their messages, their greetings, and everything you want to say, our text line is very, very open. 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Hello po sa lahat ng naghahanda po ngayong umaga, yung mga gumagayak dyan. Good morning. Ganun na rin po sa lahat ng naghahatid na. Nagahatid na sila ng mga ganun. Yung nasa daan na, no, para ihatid yung mga estudyante nila. Magtatrabaho sa bahay nila. Kasi medyo malay-layo pa yung eskwelahan. O kung saan man po yung workplace nito. Mag-ingat po tayo sa ating pagdadrive. And syempre, ganoon na rin po sa lahat ng nasa daan kanina pa. Yung mga hindi pa nakaka-uwi dahil nasa biyahe pa nga. Good morning po sa inyong lahat. Lalo na yung mga night shift dyan, yung mga pa-uwi pa lang ho. Good morning po sa inyo. Mag-ingat po sa ating pagmamaneho. Ayun, hindi pa traffic sa labas kasi nga 6:21 pa lang. Sa mga ayaw maipit sa traffic mamaya, hindi naman sa maipit sa traffic, syempre mamaya. Pero hindi, parang ganun na nga rin, oo. Ang bilis magbago ng isip, no? Lumabas na kayo mga ganitong oras. So, mga 6:30, mga ganyan 6:40, lumabas ka na. Lalo na kung ang pasok mo alas 7. Depende na lang yan kung saan ka manggagaling at saan ka pupunta. Pero syempre, dito sa Santiago, mga 7 a.m. Dami ng tao po sa labas. Mga 6:50, mga ganyan. Marami na pong sasakyan. Medyo traffic na. Lakas maka-EDSA. Gusto ko yung traffic pag ganyang umaga. Feel na feel ko yung ibang vibe. Loka-loka. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo. Let's hear this song. Bulaklak by Aviva Hot Babes. Again, this is your DJ, DJ Perry.

Magandang umaga, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksaya ng public resources ang nangyayari impeachment trial dahil hindi naman ito sinusuportahan ng ebidensya. Ayon dito, nasaksihan sa ika-apat na araw ng trial ang matagal na niyang sinasabi na walang ebidensya ang reklamo laban sa kanya. Sinabi rin niya na ang isang paglilitis sa impeachment ay dapat na nakabatay sa kapanipaniwalang ebidensya at hindi haka-haka. Aniya, ang mga ganitong aksyon ay sumisira sa integridad ng mga pampublikong institusyon, sumisira sa tiwala ng publiko, at sumisira sa paghahanap ng katotohanan. At iyan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Angelisa Villal, ang inyong naging tagapagbalita.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: ng diabetes, mag-DGX 500. Mabibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DGX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DGX 500.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wakey, wakey. Rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
2: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
4: On the wake-up call.

love of girl, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: 24/7. Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking
5: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito, napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw.

Pilipinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket.